0: Warikaso zavu nuka wati abatala vidoku veri ya chikaya au tuateka u ila tuteka wawu chevron tuteka u butere vinyo chevron yo evanga butere vinyo
1: chikaya chevando
0: chikaya chevando kumpi beba mwawu yukubo obo oburu kukoto
1: katina abandu wa oyo gira ntegedeo boba teda betani na unga baitao ntinguva wansi iri mu nsoba abantu kibamanyi
0: ne yesu we wawali nga muyanja awe ndawo
1: muyanja garage
0: so butelevunyo tukugamba nti
1: eranga bwe muchiwide nga baba ganti owali muyanja muyanja garage timututani kukutuka abira wano kubya break mu kubanga wano nga bwetandise nga muyanja garage weri
0: neda so butelevunyo ebifebyo nebifebirale ebidi dangerous oyagala kubanga oyita kukona nga dene nyo almost liko kilometer bili atenga atukusubira nti oyinza okuliyita yo n'ogwayeeri era tuteekawo ebyuma ebyo ebitangira neteekako ne bucat eyes bubako obulawuli obutangalijo obwa red nti oba obwa white mu yellowish n'oba nga butereevu nnyo lwaki tubiyita cat eyes amaaso ga kapa n'engo nempulugubagalina engeri gyekataala nga lijjamu ng'ogakubyemu ettaala so n'olw'ensonga eyo bukuyamba nnyo okubanga toyitawo kugwayeeri olusi oyinza okubanga tolabye naye nga era bwe bituuka mu bifo ng'ebyo mufube okulaba nga ate nammwe muvuga bulungi nnyo mukyusa okendeeza amataala gogalaba bulungi wala n'okumpi n'olwekyo obe nga osobola okwewala ebintu ebyo naye nga tugamba in principle nti abavunaanyizibwa nga bateekateeka enguudo zino aba engineers obubonero bwonna bubeerewo bubeereko ate era babusiige langi okutwalirako ne humps oba uneven roads buhampu buno obutono obulanga ennene eri wakati okuva eri n'okuva eno so ebyo byonna byonna babisiige bulungi nnyo kala erifurekitinga eri abantu oleme kuva eno kumala gakuba hampu nga togirabye n'ebintu ebiringa ebyo ate ebubonero obulaga diversions kati waliwo n'enguudo nyingi nnyo ze bakola kati luno oluva ebukoto okugendera ddala paka mu junction y'emulago lwo bakyalukola kakati olwo nalwo mubenga mugo berera amateeka mwegendereze waliwo diversions nyingi nnyo nga awamu tuvuga wanuwe naye
1: bakyalukola naye maama oba babaleetera ne blanketi nga bebaka ne bebikka situmanyira neda sebo katundu gumwami tamale obeeranga musajja mwe nze jajjange yaŋŋamba nti obeeranga effumu mu bigambo byo kati effumu lisazi lya amazima lisala amazima erudda neki
0: neruda
1: bujjanga obubuuka eno nga likusala bujjanga obamuka eno nga nawe likajjabula kakati akantu ako koyogerako sebo mukulu okuva ebbanga gula bikulyerabidde naye kuva just wali mu junction ya wali emulago wa round about okutuuka wano ku polisi bali babagenda kukola okuvaawo mpaka kisolo bagenda kukola batya
0: nati kakati mulimu ebifo ebimu ebirimu olutobazi mulimu ebifo byoyina okusaamu trenches emyala
1: anti kati wuliriza mwami tamale gwe bw'ova gy'ovudde totutawanyanga otunyumiza nti nze mukyala wange namugulidde enkoko obadde oyalanze manzi gyewuwo nze mangulu ya Christine enkoko nze nyina ogigula okitegedde ye mukyalawo kati gwe bwobanga emirimu emirala gyali gwe n'otugaa nti ojja kubeera yinginiya ebyo byonna wamala oddubibala nga temuli byotuwoliza otobazi nedda temuba
0: mulimu senarios ezimu mulimu embeera ezimu oluguudo balizawe telukoleka kilomita emu bagambe malawo
1: terikikoleka sebo mwami gundi terikyangu ebintu byonna bizibu n'ebyangu eri oyo eyasoma ekyo biba byangu
0: katusabe bamalize enguudo zaffe zonna katwebaze abakoze era abakola era abakyakola enguudo zonna zijja kugwa twenyumiririze zenguudo tezigwa kubanga kintu kye rutine ate bwe ziggwa abalabirira nabo abazirabirira maintenance nayo
1: taata maria ebulenga akutumiddeko nnyo naye ate alabikanga taata maria asemba gwe aga nti munaye mwami mukyayogera kituufu nedda taata maria agenda mpola nanko kwiki akutumiddeko nya kubuzizaako
0: nyo oyo takuma road safety
1: nako kwiki omumanyi mulalamuko
0: tukwagaliza nyo weekend nako kwiki owebale nyo okutwagala n'okutugoberera famire yonna n'abantu bonna boli nabo
2: muzei katulumu oli muzibu nyo
3: none kanga mfabi na nonye vuno musulo umbe gofuna daka kodi akalala.

0: Tenga mwaka imba kwa singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa izo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba neku bukada makumi ya namu ubiri. Obu gabi wakagwira wo. Nyigabu njizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka imba ko. Sumulu la vibes o. Ne Kola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu, vibes za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN, irunga mizbe chitongole chi Uganda Communications Commission.
2: Ya, katikitegeza nti mukadde kana mutandiko chekola. Okay, ugena kupanga ita kunoti nye munya tanu nyosa nubukaka menda msalu ya noti msalu na msambu. Ya nambini msalu sata sata mnane ya noti msambu noti nye mwenda msambu satu zero zero zero. Tutambulire au wenyine nyine, tuulire, tulabe. Ah, Simba! Ngi okuliza nawe
3: mukaga unyama jeto moyo musayi kwa mulasi ngabo lijo
2: ne simi okuliza kone sanyu ninalinje ngelije wadda munga kasente kati we kali kato jera buto
3: mwete wajiri angobuda unombela kuredi yo Simba sora jiva ako
2: amina
3: era abantu boku namire mbelote obude buno wendi wanu katale kabale mawani
2: manyiwo
3: sama zino wendi na henga abaga amba
2: opposite keke
3: Opositikeko manyiwa burusi
2: Nyona amanyi
3: Kate mabaga holu kubolo wa keke Kati wali wa defense ayonga temucha amanyi nyoku basa lensa wano kunamirembe roti
2: Defense
3: Defense akela wana mugo Era atadewa cha amanyi nyoba nga Kusubuli leko kusarongo ayo Bongele muku security ya amanyi kubaba suhuzi bape Bate batu Baka haba
2: Ngeno kutia yobati ayo
3: Kano kutia yobati ayo Jukiro gina Kiro tinga bakulaba kufirima ani wano kwa gala nyoka kati
2: sebo
3: walua mnyanyi wa singo kwa gala nyoba mita katola tunia chake di katale kavale maa kunamire mbe roti
2: otio
3: mwami baba zairo wapende ya tupo isi mwino yo mumani
2: enyo
3: inao mzai wange muna wa chiso wa mita mzai sema kula wali itakuwa nondi mkula gango kilira wanuboti mbele kule ngelango yambu kamu ukao bobo genda mba gaga chao
2: mbanta ambla tambla mungo msaji wa mkulu
3: mbanta ambla tambla mungo msaji wa mkulu chito Nane nawe samu kati jendi Mwetuza nchusabe ya lepa la katareko wina kwa gala nyo
2: Mutumide
3: Omulangila luswate wankulu kutapa ako
2: Owangi
3: Wangi
2: Omulangila luswata e wankulu kukukwali
3: Kwali ya gamba la mkubo luhimba lunavali Lovali tabatala bafuna bolo
2: Bafuna
3: Katari mtuwe kateka kola video
2: Nenye chango mumunda bida Ele changu mugambe na kuzume ziri salu kitegeza Vakumi ya ude mugende lede
3: Belongo
2: Ungi
3: Kankwelekeleze nsineze mugada unyama jeto mo ino msaibu wa mtumulazi
2: Amine nene Webalo kubela kumukuru galipo kwa sime mprokome nuje dembe Nangu mlangila mluswata munda bide konyo mlangila mluswata na magamba guno maka muja mwe ya simula mlala muko Changwa webalo nyukubanga choko la chamanyo Ok, awone tuvao Gwe sembi ayo gwe
4: Anti isemba yo kusimba ya fe
2: Anti nzensa ze u, nzensa la u
4: Anti gwe jeno kati mchintuwe
2: Nzendi jeno wanu
4: Omanyi Tutumbula olomu kaga Teka ko
2: Sebo
4: Tatuka memprogo meja
2: Urugume
4: Agendo tulaga eviri mkoti jirutari Agendo tuzu ukusa Ogongo na amatu Nga yesa longo swachiri angomu
2: Ndi nzuno wanu
4: Tata
2: Ndi
4: Amanya katende Haruna
2: Nesimi okuli zako
4: Nga Kale konstituwese mwemba Ili kulikodi
2: Esebo
4: Kale konstituwese tumbula Simba
2: Amina
4: Uwe mkisa Mbaka atikikirira Okutua Evi afayo nevi agendo tukolera
2: Esebo
4: Mbaku Simba
2: Amina
4: Kivache kujuhuli riza
2: Esebo
4: Echinsa nyusiza
2: Esebo
4: Kubanga Tawa ya kakati Omusangu wa wawira wana liko chazi teba andeke Eviada la Tucha alikuuntiko
2: Tucha alikuuntiko
4: Tucha alikuuntiko wakuru
2: Amina
4: Edanga kumi na lumu Ogwe kumi na ugumu
2: Esebo
4: Ulimuagizu wana liko chazi teba andeke tugene mkoti
2: Aha
4: Mkono Izo kufayo na amasanyu mga tutayuka
2: Amine nene
4: Omanyimu nae Apata inabu wanguzi Katiba agarateba kuna amasanyu ala zenti
2: Okufa kumwe
4: Mbubajia masanyalaze kufwe
2: Hei
4: Nika chumanyaka kotewe kari
2: Haa
4: Kiyone kuma kuya pale kustwe saafude ko
2: Chwede
4: Kashowa wabila teba andeke
2: Obo genze
4: Kina musango
2: Heee Mkutade kasita tochogea ndi kasitomu wabira ugama ndi kasitomu eri jako ngomanyo ugenze. Ok unagami nusalongu kwendinyo nagamba ntino tuwe hebi kwa tagala na mayumba kafeke bamenya netula hebi ukambi kuwe hebi utubina mutawana mjana ula mamba wabia koti na mpuyanga biombi tide. Ok chasingo kujukida ntino hebi ya trade order baby no kandu kufire kuntono waluo mukono ne wabeda wo na wano wendero blabobu njenyo kitakeza wamu ne waluo ndoza seka nyoli ya kataandike ya lengere vya chivuga mukashela kukumenya mubitundu vya mukono ne municipality ya Shaba Gabo sofa machi ndie ene wala kituandike nebio wala tunaba tubiogeda mbu wali u abakuru abamunga bali ne kobane abakuru bebali wabe mbagamba bameya bebi tundu mukono ne Shaba Gabo machi ndie gwe ngamba mbudiru yali muba town clerka ngamba bebi tundu ebio naba kuru okuva mu government ngamba ba implementers local councillors nabo tuga batugama ebyafa ebigandi bashirim mbu abali mundo zo bategede obitegede tuli kubya kumenya obuyumba kumakubo jite trade order mbu yalimo buli wenguzi obwechike cha wa group mbu bameye babiri batauni kilaka neba imprimators neba kansalazi mbu ngama mbirundu omwali mkono ne machindye Saba Gabo nene walanzija uluwali lukutibu na malakandabe ebula kumina mwenda tebuja kumala mbu erio abasa sula kubo obuyimba obuyimba wali ni mwina kumenye wa ngamba bu containers mbu wali tuputuka kana mutindo obali bu teke dwa kozi exi Emu na emu nebasha sula nebo sigala kati mbufunze ntubu uzanti batukola mbukozi wacha chitufu na enge bia fwe vida ganti abali nobu imbo wa sigala wimulaba tumuba nenya mbubala vika bayo gilo Luganda obolu zungu chitegeza bagwa mkawaligo they pay some money basha sula haka sente muko chijaba singo kwetaga mbu minister wa government ya zebitundu omukulu Balam Balugahare mbu tuku saba sebo yinsonge ino ujiingire katiba nonya minister tugamba bana abantu ababuli jo bo inzo kitaba mwana inchi bebe nonya za Balam Balugahare kwa singatu badde kulifu aligandi ba mutagi nge neka tichitegeza mumukubile oba mumulikodi ngine mukamu weresi mtegereva munonya abantu tibakunonya mukono machi ndiye Saba Gabo bakunonya gwe mbwe nguzi yaliwo nguzi musende zai singanye mikono ze wazi haga mitundu bye machi ndiye Saba Gabo waliwo batabe bachikola bulungi mba abantu balonga baze okuwa yakasente obuyumba bwawe bateke wo kuzi X naye ate zajibwako nga bawadde ya kasente nga X evako ng'omaze kuwaayo kasente diri ya X jetugenzeko mbwa abakulu bajjanga ne bagenda nga balambanga bamakinga wano bagenda kumenya wano bagenda kujja bakayumbako n'okitegeerera ddala nga twali kwekwasa X ng'erumye kati nno olwamalanga X okugirumisaako bekapayi abakulu awo ngamba ba implementers nga bayita mu bantu baabwe bano ba town clerk bino baga mbu ne ba councillors ba councillor nga baje babayita mu olujukira ex zalu madda ekikopo nga we kiri kibatandiko okubaga chikopo ba bucket nga baga guno omulimu mugulaba mugenda kutasibwa mu arange mugenda kutasibwa bwe mumala ne mwekola omulimu ex nga zitwi kwa zigenda ex zino zavanga ko zitya kati wizali zimaze okuluma nebagana misaswa kasente bwe muma lokusaswa kasente bwe tubanga twali markinga na white oba blue ngobaga mufulangi ya blue usiga kayumba ako x ebule bwe abanga bakoseza white ngabaga kose ya white bakashige x chwi bwe batwebache kolera kati osanga kayumba kanyirira kumbe kali katekebako x yaka size nga esasula omala balabamu echo chitegele kekebulunyo mbu machi ndi saba gabo bo abaina bu container bemula bo bwasigala kukubo basa so wakati we mitwalo makumi abiri ne mitwalo makumi atano mbu abiri kwa tanu nebe kabanga kaliko x kati ate x za bazijie konkubude nkola kala ye mukono nadala bali mchibuga basa so watu we mitwalo makumi ana kunkaga ana kunkaga timubimbuza mbamanyi timundeta keja gato nenga mchimanyi mutima gwamwe machi ndiye saba gabo waliwe bitundu machi ndiye saba gabo bitundu chi byenjagalo kugamba sekanyoli abirese mu bunji waliyo bitundu nga bobo manyi buyumba bakola nga bakolera wamu ne baba yitamu nga bukyali tebamenyeyo wadde akatonyeze ka kayumba bulwama loba yitamu ne bekola mu obulimu bana abamenya eyo tebata wanakadianga tunakuona na mafuta oba futa gwonyegere ndi kutamadda ne kategula ha abatu edi oda balinya yeyo andi mwe chayo abekola mu omulimu ah bintu babi sotinga bana tumana bakwereta ngambe machi ndi saba gabo Je bayita sekanyolya ye muwanvu yatubulira ebyekibuga naye waliyo n'ebitundu ebirala je bamenya kati esimu eziyo kaziva waggulu ne zigamba nti ebitundu nti ebibamenye mubize obunambiro walugo batuma abavu wano balagira nti ebimadde bimenyeddwa bizibwewo mu bunambiro kusinzira ku trade order nga byali etambula ebimu ku bitundu byamenyebwa waliwo akatale akamu sijja kabagamba banka bagambe kali awo ku lugudo oluva e Kabuusu okudde bunnamwaya awo waliwo akatale akamu nga kali

0: mufolofoto w'okuza mbunyinyuka ngamba desifunanga manyira lutwe eno wiche eno bwati gwe otandikiddewa bwe kitobe kiri naye nga agamye sina kyekyo kasalongo njagala okulabikanga nga nkuwayo obanga omulimu abagwetaaga morning sebo n'agamba nti nno sengana mudusala akuliriza wano wende okay n'agamba nti kwali nyonyonyo n'agamba nti naye ayagala omukozi omulimu gwagabye agamba nti omukozi gyoli eyo nga osobola bulungi nyonyini daladala okukola nga tuweganya byolimye nga tobibire ya ntukota za matoke tozisalira waguru kumigogo era nga tugamba nti bweba nti tokujikamira eyo mutale ate kulabika nga matoga nywera yoba n'ogatunda ng'okola omulimu gwo nga bwoteekeddwa ogukola enamba y'essimu weeri era nga yano yenyininyini katujikuwe gwe wenyini kikuyambye ddala okufuna omulimu katukuwe eno okusooka okukuwa eno ya WhatsApp ya WhatsApp eriki ya WhatsApp eri 0788101040. Onfuna bulungi nyo kati kitegeeza ki nti toyina kye weekwasa ono atabadde mulungi nnyo naba akuwadde bbiri n'agamba oteekwa okubanga oli mulungi nnyo ayagala babiri nnyo omu ateekwa okubanga mukyala asobola okubanga amanyi okulima n'okusalira ate omulala nga omanyi ebyobulunzi obitegeerako katonotono kijja kubanga kikuyambya dda bulungi nnyo nnyonnyonnyo lwaki sibuuzaako ku mulodi ogamba otya osinziire mu America nomuli ugamba otya best miss nawe nkutumiddeko nyo nkubuuzizaako nyo okay namba y'essimu endala yeeno ey'omunene ono yagala abakozi ababiri abalambirira naye okuba essimu noga nti kulwogola simba weno mu weekend taxi mwenafunidde kitegeeza nti gwe mulimu bagenda kubanga bagukwera okuba katikati 0 7 0 4 7 8 0 4 awo simu mujeetaaga mujagala mu luzungu 0704 716 804 kitegeeza nti gwawo mulimu ogenda kubanga ufunye ebisigadde nga bobitegedde ntize bikutuusizaako kuba essimu eyo wenyonyoleko kyenyinza okukugamba bwekyo bwekito bwekitambula mwebala okubeerako mukutu gwa lubagula simba empologoma ennungi eyeddembe mwebala okubanga endigidanga ddala kyekyo kyenyininyini naffe wetuli obudde bubuno obugamba nti bunayoyoma obudde butambula era nga bweyongere ku sipiidi eyomutawana sipiidi eyayiriyiri ekyetu bwekito bwekiri bwekito bwekitambula ziki m omuyimbi wegwanga uganda ntukubuuzaako nnyo mwebala okubeerako mukutu gwa lubagula simba empologoma ennungi eyeddembe ulira no naga nti ate salonga enamba sigifunye ate omulimu ngwetaaga okay enamba yesimu nagikuwadde era kanjikwongere tiwali mutawaana bwokibanga gwe kyogamba messages bulunyo ŋambye ntino enamba eno omwami bagala bantu babiri omwami n'omukyala niye oteeka okubanga buli mulimu gwebagenda okuwanga okumanya kyokka ate mindyu nti baagala nga olina endagamuntu ebbaluwa okuva ku LOC oba photocopy yendaga muntu ya mami oba dadi namba yesimu bagambye eya 0 7 0 4 7 8 0 4 oba 0 7 0 4 7 16 8 oba eya 0 7 8 8 12 13 14 aha era oba okyalina kyobuuza agamba ki seki wali enalubugo tukutumiddeko nnyo seki webala okubeerako omukulu gwa lubugo lwasima empologoma ennungi eddemba bali enalubugo muzungu mutulabireko nyuma muzungu mutulabireko nnyo omukulu pastamale uli otya misera muzungu wamisera tukutumiddeko nnyo nawe osinza okubanga obuzira lubugo lwasima empologoma ennungi eddembe ate era ketubuuzeeko nnyo mwana yena ofamire mwena nti good morning ya kale simba tolondobereza nnyo toyogera bingi gwosembeeyo wanji yogera ekikusanyusiza oba ekikunyiziza etaata wano ewaffe kweyitiriza gwe mulimu bawulira byogere nga ngala byanyanzi ne babuukira mukama katonda mulungi aliwa gulwayisa amazimu ttaka ne gatalumira abonkumira ennyo mbeera bulungi mweraba tujja kuddamu nga tuzeemu awangala ennyo maasomo ki
1: Esawa zikenda kuwela sato ezo kumacha ne MTN Free of Fire. Downloading my MTN app otandiko kunyumirwa empereze singa kati.

0: amawulire mu bufunze gagano ku Radio Simba.
1: Ziweze sawa satu ezo kumacha agona kulwaliro mwasuze mutyano banafe abatuliriza amawulire mu bufunze kuseddume rubogola Simba. Nzi matini ya mayo kuchigongo. Uganda National Teachers Union unatu chibine chitaba hapa somesa mu Uganda chivumiride minimu minister vunainzi waku government zebitunu jagenda akula minister Barambaru Gahara ejoku kakana kupa mku wakulu wa masumiru na wakuata Ruvai moro kusange biru miramu kulembira yabwe ya masumiru mubitundu vye guangi vitali bimu kusinzira kusaba wandisi wechibine cha unatu Filibert Baguma agamba ati bingi ne wankubaddengo kulwanyisa obuli bw'enguzi bulungi nnyo naye enkwata y'abantu etaawo sakitiibwa ne wankubadde obuyigirize bwabwe mu bantu ababeera bakwatibwa byemu ku bintu obaoliawo byagamba tibiyinza okulemesa omulimu guno gw'okusomesa okugenda obulungi era n'asaba lwakiri okunoonyereza kubeewo omuntu oli alyoka akwatibwa oluvannyuma mu kifo ky'okutwalibwa ng'okunoonyereza tekunaba kubaawo. Poliisi mu disitulikiti y'Ekibuga eri ku muyiggo ogw'okuwenja omusajja ategerekeseeko erinnya erya Mustafa oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya ne mukyala we ne batandika okulwanagana era omusajja ono gye byaggweeredde ng'akutta embazzi ng'agikubye ku mutwe gw'omukyala ono n'amutira mu bwangu. Ebigambo bino byonna byabadde ku kyaloka ku New Diesel ekisangibwa mu bukomero Town Council mu disitulikiti y'Ekibuga nga byabaddewo akawungeezi ke twakakuba amabegamu. Kampala Capital State Authority kitongole kiddukanya Ekibuga Kampala kigamba kitandise kaweefube ow'okumenya ebizimbe byonna ebigambibwa okubanga byazimbibwa mu bukyamu nga n'ebibimu ku byo bizuuliddwa nga byazimbibwa kyenkana mu kibangirizi ky'amakubo ekintu kye bagamba nti tebagenda kikkiriza era ng'ebimu ku bizimbe byamenyeddwa akawungeezi akayise kuliko ekisangibwa ku kyalo Nakasero n'ekyo ekisangibwa ku kyalo Kololo nga bino byonna ebyalo biri mu Kibuga eky'e Kampala byamenyeddwa ng'ebimu ku byo byasangiddwa ng'ebizimbe bino byazimbibwa mu tundutundu ery'ekkubo ekintu ekimenyeza ddala amateeka. Ziizino ziwe zidakika bbiri zikunukirizo okuwera bbiri kitundu ezaakayita ku ssaawa ssatu ez'okumakya gabadde mu bufunze nga bw'ogawulidde mu bujjuvu galinde ku ssaawa mukaaga ne ssaawa musanvu ez'amalega ekyemisana weekuumire bwekumuzikusa eddume rubogola Simba abawolokosuka tubawa akaaganya. Nze Matini Amayi ku kigongo.

0: Pamo vanyo kufuna nga mchatu uliriza. Paka sawa zigena kubira kumine mwezi oleguru na korualero. Omfumbe wa Simbuoto, coach Kenny Rubogo, coach Vincent Luganda. Wetulibu lunji nyo. Kadeka former footballers initiative, eranga vinji. Mkulu Serwada Richard waliye London, yalimu Airlines. Mkase erako, era inobu wakabuwa Kenny Rubogo, wabade atuwa wano. Netugamba nti atefe tunakola chikatu ulirize. Biyabada gamba Kenny Rubogo tubimutu useko
1: abigamba Kenny Rubogo wabigamba Gwanga
0: abigamba Kenny Rubogo kwanga mbo inabi oto tugambie inabi wesigaliza yu ino kuogera katumu ulirize
2: woto Rubogo inacha hata kubu ulide kumupiro ugu Choka Uganda yala ini banage bali walinya. Wali tu. Chari chiti livu. Elanga kwa kugambie. Ena mauti legali gai semuda ku Uganda yala ini. Nti Rubogo yali yo. Nye by then Rubogo nga tunaba kumuma nyanyo kujake ilaba manda atandi ya wasomanga na ye. Manda atandi, kamia, kamioka, jime kayemba chibaza. Kakati. Rubogo obaya kolachi kati nga Uganda Airlines yenyize manyi engeri gye yakubanga enyendo obo twalinanga manager bamuyitanga Kayemba ne understand manager Kayemba mpulira nti yafa ne coach mukristayo na Asumani Rubogo ne Asumani by then obaya yali akyasamba samba mu obaya yali amazi sidukira manager Kayemba yabere eno kulaini amini katebe na alagiriza kuba gundi Kayanja bamu movinga platini ya movinga lage na mukumi Kayanja na jamu muenda opondo na damonana ni bayengiza jime Kayemba musambu ba adine jima baba Uganda jime Kayemba Kayanja ni muganda wawe godi chuanuke ya sama anga musatu nga balinya ati nga balinya we bavuma we baseka chovola babaru wanagananga nyone Paul Sarigogolimbo bamu linyanga, ni bamu teva, ni bamu vuma, baru anaganaga bulimupila kituwa sambanga. Kakati bagamba Kayemba. Kalinye uo kamenye. Bakure di kadi, tukue tiketi yo gendera ndani uumole. Kwa by then Uganda Airlines kubuli end of season. Bulimusambi ya funanga tiketi ya landani. Okugenda kuholide. Nesi manyi, obaru vogo yari ya ide nyonge chikabote ya vi ulida. Bwechila vikanga, ala vika yari ya tinde nyo. Neba. Chila la Kenny Rubogo. Yari lake. Nti yari inga samba musatu. Nga wali wakasa jakata asanga. Nga mbade mba huli ena kuzinonga mungu gula na ne abasambi. Abatari bafaba na Uganda. Ebo na mboge de nani. Neye Kenny obajukira kasa jakabaita nga Ederi Muvambane. Akali mukesi si akali kalifta kali bagambanga abantu nti katweni ze bulunje chawe kali banaba biri nga bulimabu abulu okubika abewa bwale mikubawo era ne national team eyo if I remember yali ekasise abazazaka ne bagana Ederi yali akiriza ne Ederi yali apa amazala yako kupanga ekintu ki nga atambula agenda era ne mu kampu erugogawo yajjangawo ku national team nga training niye bawali wabula ennaku bbiri Ederi n'abula ne babuuza Ederi yalazeewa naye buno mwensi yagukira ebitategeereka kanzuuno eno nzuuno eri Lumumba ndi mba mpita mu Munich nga ndaba Ederi era n'embeera yabwe eriyo yabazayire oyo Kenny agimanyi embeera yabazayire ey'okuva waka nga bali smart nnyo mu bigoye byabwe ebyo n'akasawo n'obusawo bwabwe bwebaateekangamu engatto obusika oluwuzi n'akambala ku mugongo mani mu Munich nalina ogi ku campus gwe nali nsoma naye gwe nali mpitamu okulaba wadde nali mpitamu bisi mu Germany kati mbanyimidde ku balkoni ya ogi nga ndaba Ederi nama usiye Ederi ne musembeera nga yiye na ulo kupatu waite tumanyiganye muntu ku muntu saamu nyigani inga namulaba kakati ate nzira musanga nyombi ne nyombi yali musambi ya Uganda nyombi ni muganda webone ni baka kasanti ya gula vya yani ye Ederi na yeo anatimu wa bajita Fortuna Dusseldorf Ederi kaya yagalo kumutu wala Kati nzene from a German. Ni hati bambi ya mauli.

Engule ejaguza emyaka 25 ejobwagazibwa banna Uganda ate mu mungule mwosanga olugendo kodi abalwadde mu lwe batenda nti lubatuusizza nabo okubaako kye banyumya nti balabye ku nsi kati gwe wenna atatambulangako mu kodi simbe kulowoozezzaako nga tujaguza emyaka 25 tosubwa ku luno anti tukomyewo okwaffe tubatuuseko ebiriro by'amazzi n'ensozi ebisombola abazungu okubirabako nga ffe bannannyini byo tetubirengeranga nako kati olw'olinyumya ki nga 13 November tugenda mu kodi maama buli ky'ogenda okulaba oli wakukungiriza nti maama obusente bwe businze okuba obutono mu byafaayo ebya kodi kati kuba ku 07 0758 30 osasulira

nga champion takalo muwezirembi bawa mabwe dikule nga champion tamnanga abaye kati wendi wanombambidwa siri sefu njagala kugeso komporo imba nonga lukalu pamukola sine verse awamisa gwe dikule nga champion tamnanga champion takalo walage banti kwa basinga.

0: endonge tambule tye na kuzino
1: bwe cho ino manya mpola mpola tujampula mpola na esi bibi nyo cho ino
0: eh muli ekigati mutandiso kutira bako muchigoba
1: tugeza ko tugoba biroto na
0: njagala kumanya besikalo besi.

0: Nineri vukali kubali mi. Wewe wewe. Agamba diono.
1: Pili baba.
0: Anione la side chao.
1: Zero vianza epini ngandu anene mpya.
0: Olimbuya.
1: Mbuya ano wejini nyiti.
0: Kati kujumba bola bawawo. Nga
1: 12
0: December nzija na experience ya DJ Jet Bia baimbi bonabe walio ulideko wano.
1: Jendi bila naize, tukuli ndi jeneta ndi, jendi bipe wefi.
0: Waye!

0: bigoma byo bitula bwe bayita ba upcoming ne nkusanga mu line nyinzo kuba gwe bigonde no style ya ba star
1: kati nonze nababuza nagendo kujja mu ndo nga siri upcoming na or one day mu nga mangori upcoming oh chitegera
0: banaye kati kino ekiyimba kyekiyimba ekipya bakiyita mapeesa katusooke tukikube mukiwulire bwe tukoma waakiyimbe then muŋŋambe mukiwulira mutya.

0: tuti wetuli tuli ano kuchenda musamba kasiriza kalisa tufemo mferbo glasi matuli lai ndineri vukari kugi fox UG akaimba kanani akawandise
1: era ngabuli jo tunalile instrumenta o nipe kwata munga
0: kuchyo ndi ndi kuba ndi njagala kumanyeva.

0: Ali side chingini ya.
1: Namunanika.
0: Bantu bangabe bamunanika bali bati yapo.
1: Namunanika balungi ko sebo.
0: Disco bwevuga bichibye musingo kole bamunanika.
1: Luis kana tuzina.
0: Bali abantu nga babili gwe.
1: Mina musiramu bamunanika wano.
0: Akolatia.
1: Ntumira nabe bamunanika bonanti bibale kuwayo.
0: Kali bize kali mu vibe za weekend tuli kulubogola Simba sagalo takale. Mwana chona aliyo kumpibwa.

0: Waliyoba dekao nechana chatu ngachiku jamu no chiku zamuli. Lero yabade boyfriend skupla masoko pe mkura sinepa singa bikaru.
1: Nalino mkwano kwa likuju senseno. Wankubo mwenda nondekao no kenda. Wakenda na baloja bali baba lensimbi. Nonkubo mwenda nondekao no kenda. Na ye mukama vya tereka. Ebyali ebiroto byafukira wo reality omutonzi wa fe yakera enakuwa jinda byana yena masanyu waga.

0: wadika storyline. Jagala nyo wadike chintu nga nyumye mbozi.
1: Pada wale wumo kumyezi bara eroma li
0: mzogi. Jagala nyo nyumiza bantu mbozi, jagala nyo sengike mbozi. Jagala nyo limbanga lwa mbozi. Kwa mtu lusi saba ayo, kajagala nyo ne mnyumize mbozi yoje, yaba deo nga talimu. Awe
1: njini jafanyo, kisira miye vyende, mbizu kishiko singo
0: kuhuliza. Mbizu kishiko singo kuhuliza.

0: Abade oina ya baroli omi abamizive myoyo nga bakujongera bakwogerako wotali scoop soko jimpe mwino kabuna mawanga jimpe ngankalu
1: siganye ni uina ye nebirunji byokere nebirunji byokere bobusa siwo kunteka kuziro ni mubinyonyo na ye nebirunji byokere nebirunji byokere bobusa siwo kunteka kuziro wano anisanzire wansi gwatamanyi bwe natuuka wano werabidde ebirungi bye nakolera juzijuzi wano omuntu gwe nali njagala gwe nasosanga mu byange matu ga mbuzi gusibyokundise ngo nswazizanse.

0: ebintu byonna Katonda yayambye okuba nga tutuuka wano naye ate oluusi bantu bannaffe ate ne balwana otuzza wansi ne gye mutuzza ate tetulinayo yadde ekintu kyonna kwakati nga nze nava ku bbala za luwa paaka awo enali nsiigira enjala mpozi wa katonwano ondoba oyagala kunzizaawa so bannange bantu bannaffe mukakkanye obusungu soka onoonyereze ku muntu Katonda mulogo ojja kuyagala okundoga okunziza wansi ngaolwedde ndi wansi soko ninde nga ndi wali waggulu
1: oluyimba lu kategori ya music ono gwoyimba
0: gwoyita afro music afro music
1: abusa kyakuba ebigoma bigwe
0: temperature touch temperature touch musajja wange nnyo
1: nalaba video kye wakola nga kitunulanga mwana mu byangole kinyirira ani akwata